0: kye yɛn sɛ debɛde kaa abawo kɛseɛ no prophet papa fire awurade akoa awɔtaa Asian fire ministries nyame adom Asian fire ministries ɛwɔ kora yɛfrɛ hɔ ɛtenase sɛ bɛde kaa ka homa sɛ makyerɛ wɔ no na wotwe sɛ nnɛ ɛna me adom mɔde no bɛafidie so na wɔne ɛkɔ pii no so yɛ no ɛbinom nobɛdi nketa ho na ɛyɛ sɛ kɔ sɛ yɛa deɛ ɛdɛ kyɛ sɛ wonyame basa bɛkɔ so ayɛ kɛse na me a meteyɛ yi so menni ne ho adanseɛ ɛmfɛre da mpanin sɛ deɛ mutoɔ no
1: ɛde
0: nyɛhwɛ naa no ɛyɛ sɛ obi hyɛ nyamedifoɔ 1&1 bisɛ nnipa no wohuna ɛte bia ne kora no no hunu sɛ biribi sei ɛwɔ ne mu prof ɛkɔ aba na ho yɛ deɛ papa faya
1: King of glory, El Shaddai is your name. It's your time, it's your hour. Set your people free by your word. In the name of your son Jesus, I pray. Amen.
0: Amen. Amen. Papa. So you do a denuncia. Na wotwe sɛ nawoma yɛhu sɛ yɛberɛ yɛbɛduru kura ɛfrɛ hɔ ɛdenase ɛdenase yɛ ɔfe so kwae so kora wofiri aboɔ ho
1: akrowadeɛ
0: firikɔdeɛ a ne wode ɛdenase obi gyina mɛkro junction na wobɛnya kaa ka gye tia ɛntiɛ no ɔfise anim wobɛnya kaa ɔfa kaa ɛkɔ ahenkura a wɔ sɛ wobɛsi
1: ɛdenaseɔfe
0: so kaa wo so wobɛsi ɛdenase ɛdenase no wɔ anim ansakwa de waduru ahenkuro ansakwa de wasa akɔ ɔfe so nti ɛyɛ anim na ɛdenase wokyerɛ mu sɛ aban
1: sukuu
0: ɛwɔ hɔ no
1: nakyi
0: m sɛ wosɛ wonni asɔre a ɛyɛ
1: assemblies of godsi
0: sukuu no
1: muakyi
0: a nti sɛ wɔ pii mu onyamfo bi a bɔɔ ne din naso wɔyɛ
1: masonmasonmaɛntafoɔmaamɛpapa
0: anɔpɛ gyame sɛ fa yɛfahe matifo
1: mebawadaroma last week topic na mede baɛ naa na nɛmɛsɛ si so ɛyɛ information a ɛden sɛ wobɛnya nnipa a wobɛsɛn bo no ɔbɛka kyerɛ wo nti memfa de foforɔ bi ama last week asɛm noa na mɛɛsɛ bo so sɛ spiritual issues no yɛwɔ kwan a yɛfa so a yɛsɔvo no
0: sunsumhawkwan
1: papa saa ade ne yɛ sunsum muhaw na wowɔ adwen sɛ wode honam bɛsɔvo a ɛnyɛ yi ɛna nnipa kakra bi nso ɔmunya hu kwan no nso so no akɔyɛ sɛ me master akyerɛ me sɛ sɛ obi ho kyerɛ no a fa nkyene gu nsuo ma no nware nti ɔno no nso ba bɛyɛ bɔɔso no so wɔde nkyene gu nsuo ma nipa no dware ɛwie no bibia ansi a wapem deɛ ɔnim ano no papa menhaban a menim wɔ wiase anaa nneɛma a menim about herbs no meka sɛ mekyerɛ a yɛde bɛtwerɛ encyclopedia ɛnsi nti ansasɛfo bi wɔkɔ no hɔ a asɛ wɔhaban mu nnipa bi wɔkɔtekra no wɔwiamuhobiasoɛs wɔposadeyɛmɛkyerɛ wɔ na deɛ mɛkyerɛ wɔ no wobɛduru fie no ne wayɛ confuse bi kɔmɛkyerɛ wohaban yareɛ baako mɛmɛkyerɛ wo haban bi a bɛyɛ sɛ 30 nti adwene no sɛnko a wɔ capacity no yɛlo ao yɛwɔ ɛkwan a yɛfa so a yɛsɔvo sunsumsɛm na yɛne a yɛnim no nso wokɔka yɛ sɛ womfiri nyame ɛno na mɛnipa bebree yɛbrɛ no papa ɛno a mɛnipa bebree yɛbrɛ no and I don't fault them because yɛn kora as pastors no yɛn so yɛɛ victim sontame nkɔ because sontime nkɔ ɛda no last week ameka me sɛ me continuation mu na menya ama do apostle continuation deɛ menim owiase a ne jesus mese mabɔ no 10 billion
0: jesusmasa sɛne ne yɛkyerɛ wɔ
1: ɛne na wohim papa ne yɛwɔ sɔfopanyin baako no wɔbu akɔ sɔfo ɔhento a papa baabi a wobia salute apostle wɔ sɛ yɛn de yɛn wo sra na ɛnyaɛ no ɛfiri ɔkronkronnii ni hɔ na ɔmoa no nkye wɔeno no deɛ ɛfiri toa mu ɛnti wo anagyɛ ɔyɛ bɛyɛ deɛ bɛi aba memfa nyɛ hwee consume ko ye duma e ye busu sam en kan tu se en ne ni mit mi kase ye timi di join consume ko ye duma de se ni pa cha bre oku kase se mo ni tra me in those days no you say you are blaspheming o ye e busu ye and so that is the way to go
2: yes
0: na kwen no
1: e kwen no no papa
0: me de na wo ti kan ye no
1: yes I
0: be na wo di o chiri no so wo di o chiri no
1: yes I
0: wo di ni se e ya busu se
1: e ya busu sam
0: e ni busu sam
1: ah last week papa woman am quotation bi yesu kristo no a obeye wi ase ate nkon no a no ya ba fere re no ko asori fi no eni ama o mo di kwa commerce of penicillin mo mo di ate abofra no ho no na ye nkukuni mrodo mani ade ewo mu bi ye fa nkoye ni pepu bi yesu kristo ho ye tebe da guri tris once
0: according to Luke chapter 2 no
1: yes sir
0: 21 to 22 to 23
1: ni ama ti bi e ti for mati bi Ora Yesu nu obunji adasan mami o ajenkwanu ye di moja eka na bi amese sa preaching we e wea me anka sa kwa me preaching me suro because me suro mi di se bebe mi di se me nfiri nyame be se ah do you must can assemble we say ere kame aye se what ade ni na ho ye di moja na tebo ade ni efie ye tebo
0: tebi
1: bad luck abendi wachi it is spiritual and I'm first semana kekana wuro this must be applied to you spiritually to purify you and even dinna say sabi prayer san obi kokofa obi wuro mu a
0: swahibusu
1: dia papa wako ya baya dai omu twa moja go mitri so
0: obi afubi ko so so obi ba
1: incest kosoa se dia wa muwa nkasa de no papa muwa agene ba na se empenyifu twesia aya wa kasa biya so fa na media me nyisa de mani ni
2: yesu
1: ye de yesu moja en ne yifu ho aya o joy moja de be twa bu so e fi se wa ko di obi mesra mo ade asen di mo ma menka wa ko di obi wo nsu ho wa ko nsu mu akwa wi akra bi ho obi ri mpo na ofe ni wurem ye tem wa ye twem mo ja gum ti so eno ne ya nya se ya de dume wo ya de te wo ya nya wo sa wa ba ba be sei
2: sa
0: twem mo na se
1: e twa gugu ti so de bi gu na se ni aye ho amam ye ni amamre sa no amam na wo se so fu bi wo wase media ya kofa meba wo nsuo ho na nso moja na omu twa meda meba meba enyi bia akwana bla bo be sei
0: o si die sie no
1: die sie na wase moja te wo ne ho
0: na no yire no
1: ah adenji na de ban lokwa be di we chena mpe ya se bra me nyi ntwe dwan ne mfa nse san wo se bre wo se da ei o be bre o
2: be ble
1: o panyi ba ko frame last week and then me nyi marriage wo frame na o de ngofo be de ne ka de a list kitwa kwa wumu no ye $190,000
2: yes
1: baba so make Abraham nyankopo Yesu mo jani medans mi to ko nopo sika e show me $190,000
0: ka wo di ye wo sakito
1: and you sir no se
0: bi bi tike si
1: yes I last time wa o mo modern ka me ebi tree bi was November last year sanko fo e ka o maso mso obi a wo sika ebi mo companies like say American versus Europe ah we international businessmen o so nyina e refi nti e bo won pa e papa fire me ko ya na ni pa na mo so so ma me ho mo so e prefer type ni bi nti o tin ma me na so papa me director so e si die o nyi mo no so ba e prefer type ade e wo ma no me beti me solve problem ma me ka tro na bona ma na wo ni me na nti bi em ka so papa ka tro me na so me do dry me no
0: Dwayne.
2: My goodness.
0: Number is 0244-59-1177. 0244.
1: Sefe Zikano. Ebi Obama, Abi Peche.
0: Wow.
1: Ena, Mejo Jebe, Jona, Meso, Mahuhuru, Se, He, Se, Dumano, Uye, Na, Se, Bobo, Oh. Mahuhuru, Se, Peche, Nam, Se, Ah, Daddy, Me, See, Money is not my problem. How come there?
0: You just keep it.
1: Oh, yes,
0: yes.
1: Why was it here? You see, I was so put out. Rabakwa, Papa, may come me cra, may come a sickle goose room, may cast sabu, 2 years of control as I make a mean drunk on to.
2: Yes.
1: A real, a sick. Minyanko Jimmy Chafampo. And who was I saying? and the all along there yeah they did not know say yes dear ye di ensuo ye no
0: o di nsa ye
1: o di nsa o di ye di moja ye ne mfensuo ne e ma ne ye and is a kobase aso for baba no say o famous pastors in Ghana ni ba American as me only fie kwa o fie o di me pesa na ha ha me be 50 e wa kra
0: fie nko a
1: o ya nti akase fo sa no sa so fo no twa mu se we bi nko we ba nko we bi a e da o fo me no me ye no wase so fo ma ko okumase me di ejuma we ni ejuma we ni ejuma we na me di ase nsa nti wo so me di we ni we ni we ni we na ase nsa nti ye na na tu me no sa so fo no ejuma no de ma me nka we di 3 days me ni ni na pe we ni di amu de ni ni pa ba 5 wo de ma me ni na guru su ko amu na so papa sika ni bia so ndi okwa nti answer na betima working sika ni ama na fa na na no wonde ne ye ye ho ejuma ya ya da ro men ko mi dia ba he me kwa kwa je me dia pe che me bi di
0: proper fire
1: me mi dia se da o me mi ntu ase
2: sa
1: o ti ase first no so ni ye ni papa na kom de na eme mpa me se mi ye ye mu na twintu ma twintu
0: ah
1: ma pam pam pam o ye ni awo ti da ngwa o e komo ade ni power sa se e na we nfri nyame e na we nfri nyame so fu bi ni progress che mo kra e ho nfri nyame ho ya sansa e en so wo bi dia o na we wo sam se nya fo mana ke ni nka si mu ni pre ni e pa na mu bi tu na so sa ye nsa bere mu ye ye condemn bi bia
2: dani ye
1: I am a politician. We are confident. We are solid. We are in control. We are able to acquire for all. As for we are eje anyumire asuma na ka chiro ne se bia na wo issue wo problem bia be papa fire na me ekwa me fa so na me deep spiritual work
2: yes
1: enya abosu nsamu se de moze mu no mo ko apamada kan ni mo no mu di nwan ayen kukunu ni ade ko no nti me ma so na fe ancient fire ministries incarnated in ejanu asafu mu na me wo nti incarnated akwan no na bible mu mu nam so no enu na me di etri
0: so Jeremiah 16 kind
1: of yes I was mu ko hwe tete ate mpo akwan na mu fa so eh baba wanza ba mingo tu ba amro ko de si theology me me shi na hebu kakra me shi ejwe ki kakra humanities humanities ana hunan fo ma djuma nko ana obeya unya hunhunu faso efise bebia wo ye djuma na ho na akwaje opi ana ansan na nipa bia so beso aba no so bebia be si se ye boni se ye de si sunsunu ewiase ansan na si hunan mu nti obi a wo tie mebia me mpensam de ana he ya beta be de so a me se nkom obo obi di obo ni krom na kuku ni si mpase na wa he sa nya me ni acrobatic and so who is you so obi from me na boni din na me ka da ba e kwa me na nsa me no se and ya na me no na na me ni e ima ya na mkru ma na e ya nyume ya kwa na mu jina e no so na me kwa na radio station and me wan be 12 something and me ja police for no e check e no se na o ya mo ya no so ya so fo no se na me so ya kwa radio screen ko pete e de na che so ya so fo o hume ni mwamso papa ni uwezi wa sena uwezi ni babro di ena mwamso pese uhuse di chilisa miye sofu di ya ene uba na unyabe tre polisi kaya mwono nka kaa ee chia fawoso na kwa hume ni ena mwamse kacha msa mebua wasi tuko na mwede bayi ye mkwa na mwede na polisi manu asama epe mwede chise ampa yansumu mwamse kaya nata sudile chisa sewari ehu ni mba oye police be no police o na ka na twia fa na so eni ni de wari adaru ma wa maye kakra em kom se he papa enso obi betuma so nkom nyina enso e ba se yemfa akwankyerɛ ntoa kɔne nneɛma no ani a me asɔfoɔ a mahu wɔ a me ne nam no deɛ ebinom hyɛ nkɔm sene me sɛfosafotiasɛma
0: mɛkayɛyɛbi
1: hyɛ nkɔm sene me bebre naa nso wɔ sika sene me na akwankyerɛ deɛ deɛ ɔkyɛɛ me no
2: na ne nneɛma ani
1: menya ahantan
2: papa wase me akae ma sɛ
1: papa menya ahantan sɛ akwankyerɛ asɛm asi nnipa no yɛkye no bia drug issue bia accusation bi yɛkye no ɔsɛ prison yɛnyini mpie ɔwɔ problem yarekɛseɛ bi aka obi aka kakraa bi adɔctor so mohu dɔma nyɛ yɛnka nyɛma nɔma nnipa no ho ntɔ no deɛ a wo sa me ho a wɔwodi agorɔ ɛno no deɛ me ɛnyɛ ahantan sɛ mesere wurade sɛ bi obi dwene sɛ bia meyɛ ahantan sɛ ma ɔva nkyɛ me nti na meka no asɔfoɔ bɛbi wo sika kyee me bɛbi wo ɛwɔ ɛhum adeɛ kyee me a ɔmohyɛ nkɔm kyɛɛ me na akwankyerɛ deɛ wo sa me ho aba akɔdi agorɔ ɛfiri sɛ menim nokwan no yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a ɛkwan a yɛfa so a yɛsɔvo no no sɛ meka kyerɛ nnipa koraa a ɔhumi a ɔnkasa meho biam nso that is the way to go teacher ne bi ɛbaa me nkyɛn bɛɛ last year getting to 2 years now na ne nua bɛrima ɔboro saa ɔnomu sa saa ma ɔde papa yɛ brɛ me teacher ne deɛ ne ɔpɛ sɛ ɔtu kwan ɛna ne kɛsɛ kɔɔkɔ UK nti wɔbɛkɔ no mu na ɔde ne ba na ne nua pɛnya ne brɛ me papa no baɛ me ɛtumi na nohom sɛ ɔbɛyɛ around 80 something years
0: nsa
1: wɔanomu sa ase papa ɛ saa asɔdɛm ne yɛpirikyi ɛna samomfo yɛsadweam de ɔtɔ nsɛm tentan ɔnim nyansa ne yɛkɔtu baabro ne yɛdi nipa atam no obi ɛyɛ addicted to something a ɛnyɛ pirikyi adidiatam ne ɛbasa kyerɛ
0: moɛnyɛ
1: honam biam saa nsanom labo no a waduro no watra afotuo watra bible meka sa ɛkyerɛ sɛ afoto obɛtumi su wɔsɛ papa nsa no ame no ne bɛpɛ sɛ megyae ɔntumi deɛ sɛ no no sɛ woantɔpo deɛ wɔhyɛ no no a woboa ɔde me ba ɔde ne berɛ mea no me no ɛkɔ nsu mu metwaa me dwan ɛnam sɛ firi na akuro yi nhyɛsoɔ honhom a ɛtew so a ɛmɛde bia wonom nsa a wabrabɛ wɔsɛe no awurade adaro ma mayɛ ɔfirim wonom nsa biam bɛɛ 5 months akyi mewaa na ɔwo sɛ manya wɔwɔ mepie baaɛ ɛnam sɛ ɔpanyane ba nnu sɛ radio sufo yɛɛ bia ɔbaɛ mehwɛ nenom di ne wɔ sɛ teacher so yɛsi deɛ ɔwɔ uki ɛnam sɛ okok ne wɔ sɛ ɔde nkra bi ama no sɛ memfa mmerɛ nti ɔyi anvelope no de maa me a meyɛ ɔfrɛ no ada no asɛm ameɛ a da ne wɔ sɛ papa wonni me anaa ɛnam sɛ daabi ɛne wɔ sɛ ne bra no wɔwɔ fɛ so no sɛ wokae no ɛnam sɛ ane afei no asɛmani ba ma so papa wadaro ma nmayɛ kama baabi ama bia ne obi bɔdi na anoyɛi ɔno so kɔdi mewadaseɛ de kyerɛ brada baako na nayere anyam 11 months ɔmokɔ hospital ɔm sɛ biribiaa ha no nso wanyem 11 months ɔwɔkɔ wayiyɛ ɔntumi wɔ nti ɔkaa masɛm kyerɛ no na gaa no waa me nkyɛn ɔbaa me nkyɛn mehwɛ sister no anim nam sɛ wone obi akono ofi a motumi yɛ nipa trɛ pɛn ɔwɔ mu baakɔ wasɛ no korɛ ɛnam sɛ wɔne no ko wiiɛ na asɛm bɛɛ ne nipa ka kyɛ wo ɛne wasɛ mewɔ mɛkyerɛ wo nyansa paa woka sɛ meyɛ nipa ho mu kɛkɛ ɛnam deɛ meyɛ ho adwuma maa no meyɛ ho adwuma maa no na da no yɛ ɛm sɛ tuesday ne wɔ se ɔmsɛ sɛ thursday friday sɛ wɔantumi awo deɛ a ɛm sɛ weekend no mɛyɛ operation ɛnam sɛ a sɛ awurade yɛ adom ne sɛ awurade pɛwo sɛ operation bɛba mu di a na mmom sɛbia obi sɛ yɛnyɛ operation ne ɛwuo bi mmara deɛ metwam ɔwɔ da ma nimmerɛ no wokuada banadana mene kɛ sɛ wokuada nimmerɛ no wɔwoyɛ natie after awo no akyi nkɔmmɔ ɛkɔɔ so no ɛ mesere sister no a ɔne no kɔɔeɛ no ɛne kɔdi nkɔmmɔ wɔ baabi wɔ sɛ ɛ nnipa somɛ sɛ ne ne yere ɔmu kyene fucking ɛkwae a na wotumi sɛ asɛm wuro da no mu ɔhwɛ nneɛma a ɔyɛ gu wɔ mo so paa gɛ na wo
2: wawo
1: free yɛmfa bredi kora anka no ma wo so wom sɛ ei sɛ kuro bi ware a kɔbi toa so wontie me a mɛse sɛ akwankyerɛ yɛma ne nema no deɛ ɛnsaa me ho o ɛnsaa me ho
0: abrɛ a ɔnoaa hunu sɛ wɔnyam ɛso ɛbɛkɔ twaska
1: no bɛna bibia nomawɔni sɛ bebre mɛho bebrei nwebre e bi wa medical na oyare especially obi ohia wo power ye desperate for awon se fiber we tori ma eka ndo ba wo doctor na ka je se enya wo ni mu yare o ba ka se obua
0: obua
1: na funa se tan ni din ni ne han ene e wo ene wo obi wo so spiritual mu ni ba na de ne ko ndi sa ni pa no akara o ba no abe sa akara no obi di 2 years mu ni ade wo ye funu no sa ya bien hu mo bona o ma me no obe wo sa akara o ba wi ase na wan pe ko e bien funa ba so ya be mu no obe wo
0: demonic
1: o ba be yi wo na sa kwa do na wo fo wo no na ma juma nyina ase mu bibia so wo ye the safe wo ye wo bi mu ho kan so a in sense of this many many years ago no be wi ase bi bi kura no ano ano wo relate wo ye no funu so die bi na identity mu di se obe ba be pa ne so sounds among a different topic. Me, I don't even want to go there. And Abrabana Yebon, so the Hunan Kuaba, you die. Corinne Zen and I don't know what me to me. So I'm going to put on answer. Bako, no, see, Doctor Elkin Tampo, no, so I saw a bridging me. Eh, I'm going to go my mom's aqua bridging, Papa, be pretty quiet. Otwele tani biyaanza elmo eye zoom in interview no.
0: Aha.
1: Otwele bia no feel, otwele bia no feel, otwele bia. Amba bim basa basa bia sabio. Oni nya macha ho no kwa ekuchi o mumu nyina atwere na omko no otia. Ena. Na yire eba amenje. Ni ye bia meka na yire no so di nja na yire so bae. Oba amenje nya me ya aduma ni no so vo ya no kwa mu asem te na ga nyifi kintampo no ba. Oba na ha one deep. Na msema sa me di gani ye aduma so nyu so di a. Me ya ma ma ho ato. Na se ye. Na pepa pepa pa na me ye ho ju me nya na yire ya. Me wa. Da bia no pa da no kwa me so mu twi me a. Me ho nya de skin ni bo pum. Me wa na bo bi ti ni mu. E se a ro bi fio. Na me di mpi ko e me ko ya na. Oyena already mpacho bra obaya no pabe 6 o what time ni no say me bani nurse ni na nse bu ya no chichichi ya ni na oba bare ma mere me ka nse me yero so ya nurse ni no so na beti ebu amo ma chire ye piro pi man many years ako ba 4 years ni nto a na obi so do no bra ni e no na no so ma ni ku doctor no e so ba me nche do kai ya no e ma me o se se doctor no call era o se on friend o da na bo se a o se era o se me fro muka kramra o se o fine fine fine ti o ye ya no na me se impact no o ma se se fabra sa ta no kapso se o ka se 7 times we se me na me kapre e na lekwa se o ti sika ho e jinja o
0: ni
1: wa dem come back be empire ko yi vatic nya isra so de ma bra so va ko se ni wa de ko ye de so de ko ye de bi ni se ze kan do au ade a e ya me fe wa djuma wa wo ni se wa ye djuma ma wo bi na ye yi ma wa ni na ho so no wa ba oba ya na o se nya me shiro na me ko isaac wo e ko ye ho ye
2: ai
1: asu ye bo a na ho nya nkyere ni ase
2: nya nkyere ni ase le ni
1: e o le na he papa eduma pa oye eduma pa unyisha
0: oh e baba so waketu apa
1: papa oye eduma papa unya eh sa young man what no fanche you what no fanche na na hotsim was it court is you know say oye no man so sa da kwa no obe 21 years
2: yeah
1: hey no hotsim no police for way be fanu way be fanu way be fanu me ya pe ya say me dey say oye condemn ma oba me nche na me man na me man so onko ko dar sabre e be ya wo han ya tu no wo se ni form kran
2: me ye mani mu a
1: o me ni ka bi ka bi sa ba ka bi dia
2: me ni mu a
1: ni form kran ko woto wo se na wo fa na se e form no ko wa de o ma ni ni mpie wa tum tum ni me nyina o te me nka o ba na me man na de se onfa onko ko dar o no e du no ya no fa se e du na wo ni wo no e fri ni fa e ma wo ni fi ha se open no do no fear hadia to free me fear
2: yes
1: na kan free o kwa bible di na me me na me be pano me ka dia na offer me to free me no ka chira me say na say na say e do no to be jai dara no se me jare o jare ye first this can be tell no for na say afra no o se e na da say e ko si say to free fear o to no ko patch na dan fu binje na se be 2 and a half 3 years ni say kwani si few na me sha no na fu
2: Daniel.
1: Ni so nice private car.
0: sebre ne aka sebebi
1: oh nipa fa sebre no nipa kana sebebi
2: wa sebla ma ye kesi o
1: na oh ana se meka wa fuma yin ngana ngana na
2: no ma fo
1: gara no na yete wa se gara ne eko ewi ss
2: yeah
1: wa se de wa kwa ni si time chinti se so da kwa ni sin school
2: on one of funny
1: ah wa so
2: na wa se ah bla ran ka me ne ho
1: ah otua no ka wa yin bibia me eno na me me feel
2: sa
1: se me namo wa no bia ah me se me se mo se na me nam central market abewo bi be chia me ma mani je keke asuka e no te papa ebiru mi bro
0: yeah
1: he enya fo sa ba me ma ba ku demo e be ponsa
0: yes o di o mu
1: o bare ma o u me o ton fu o su ni bi wo so an ma chene so o se onye bi ne pro twetwe ne ne ne e so bi ne pro wa beti to so pam eno an no oko oko de o de en to bi
0: ade ne so
1: eh eda ni ne na beti to so ne de oko an ya to ba akwa na mi ne bi ne ma e wo abuti obi an fi no papa menchen mo papa e nyoke te bi nsi ano mo se papa me kran ka me kran ka me yasen afu ka sa menzo ni pa oba menchen ka sa bebe ya mempe no mo se ah ma me ade me ti voice o ma so se jano na nani abre oba ya no se se bi bi o wa me no bi bi me che no ni ma o de ya o ni me che bi am se ko
0: so gani u chapa
1: ah me ku pa de me sa me ba me ni ma ma o me won kra enan e ma mi me me ni so mo ba ofie na udi di na bia o munu mu na bia de nam no ne nkoko no isi a go mo nam no maria enti ni ye ho juma wase na osola ma chen me manan fane manan so anko direct mi tena na de so meye to osola fezi o people na nga na betin to show pao enso kwa anfane ma anko na de me chen obaye osola secondi o pie se obe na no ni na be bie pon no ba tin to su pam teddy o san bie pon o ba ba ya de na o ni se se obe ko jum ton o ba tin to su pam on the fourth day o ba ba ya kwanchira me ga no ent ni mpie bi
0: akam
1: ti wa kam on the fifth day on the sixth day and then on the seventh day ni wie jum ni nyina ndi o so jum ah o fi jum ba ni me no se ni jum me panchi ya mi ti se ni ra ti mo de mo na se jadi wa kom mi am ye bebra mi aka tren se mi pass me so ye be bunsam why na be na juma mama no
2: hmm
1: e mi mra fo okwa ko no da so
0: atinu
1: o wa ko e e man ta o modin sa wa ba bo
2: david
1: me weda mi be se me yusu bi da ne se obi di je wa kunu ana me kunu me mpesa me mo so be try o dia o mi na mi ye obi edi mi nsimbi Hey, papa bawa mi kwa kwantre o. Mi kwa mako kontru mi enu na mi tire so mantini. Me yena mi prugu, me yena mi prugu, me yena mi prugu, me yena mi prugu. Me tire mi sa ma jao ko tuntu, me tire mi sa ma jao ko koko. Me chagu, me se, me ah wati na mia. He amo bi se wa bramo. Ya fem papa faya. Me nye di mo e ya kwantre me nyame dia mame. Ota se. So bi so ba se wa bramo, entrance me hin se wa bramo. Me kan send pa yan personal ya to yan yan na yedi mu na anan ni me bia e da da ro ma ya fa so an sa me nyen fa ho dia chira wa yobia me yist obi betu ma che ho pa ah me yan ku ba ko me ma na kwan che oyin wiya ne ni ne no ma mi ro so da ye na o mu prisika ho o mu se da ye no according to da ye no so obi jina na chi ne o ka che se 90 million e wo mi ma mi ro ho ko da ko je ba ko apre so ba ko so wo mpene so me yan fisika ne ma na o da ye ani ti ya na de om oso om penso mi en fesika ne manu so na ho no to wone ne kampa
0: so ofan
1: ofan ho pa ho no na ye no am se be ye hoduma ye ku hoduma ho tim na no me ko bugo so akoba akose no de ne be mana ye ku ju ne mana ye na me ku ko ma kwanje bi ona me de ku ye mi sister ana me

0: ne kayo omu hia materials kwa
1: omu nya bi
0: me sei omu hia materials omu nya materials omba kai
1: enti ho na sisi wo do anwa kwa boss we enye madada no so e de ba bibiribe no e
0: de ya ne mana ba
1: e cargo hu ne madada dadai e na no sei mi koma yazi kwa kwoto shocks phone nyina nse a chance e kokan
0: na se mo de mo no kwa mo se mo ti mo e je ho music
1: na wo kwa mo no ba se ja manager papa e mo na za
0: bo o my way
1: e mo na se box mu
0: o man ya obi etimi e ka se obeyi enkokko enkokko anke tenkete e di aman yan ama nipa e ja force wi no enkwa no wai
1: bo se so mo de o ma toton are
0: na so mo toton are ambisi ni niru
1: o mo ye video no mo de chere minister o se okokko ni ya toton o ye re
0: ambisi ni niru o e so mi yan ni miti make matter de ntia ke to yen sa
1: okay
0: Chang kwang kazen ketenu. Enka wasu umu yane se. Vetina ni ni. Ene ade nkukwane shane nsa. Ni ebiye nkukwa factory. Iti sa vetina ni fwami yansa. Ene ade nkukwa 5,000. Esu umu yansa. Bepa chwa jazye.
1: For the community.
0: Community.
1: Okay. But omu na ye in charge.
0: Aye. Okay. Ena yama umu yutua. Efidi.
1: Efidi. Yutua muka.
0: Yutua muka.
1: Nti ya fesu wana machama kumofon.
0: Ti ya. Wacha di yama kumofon. No no. Also. Yes. So the baby is
1: so free to come to be come there not to hold there
0: what over there na na e jai force su ne kra
1: ti senka so akodomada
0: ai
1: wo so domawo fiti kire ma su nyina ye kokko buo nko a obi ayan kokko omo request so mo pe eh
0: na me ngoko ngene kete obi a o ka sa we mo obi aka se wo kobie no ho
1: aha me tro se adie bi wo ho bate enhwe ho what does it farms no ho pa ano me request by me media ni mo me tre proposal ne bi so mo pe processing plant ni se se kwani ni yan kokko be 150,000 na time ne so na wo wa wo te ya ba beto ni nyina na de akwa kokum
0: okay
1: ba se be kum so nyina beto amaka
0: beto amaka
1: itu amaka na o ma address o mso itu amaka ne de abegu fridge mu na ko so fo ni nyina ba be fa
0: bi
1: e ye gana kokko se la processing plant ni ko duro ye nya bi mo mo e no ba de na be
0: na se obi de ko pa me chire mu yo na me de obi de ono aye kro na mi mi chire mu
1: ye ko de ba
0: no o de ba na ese wu no
1: nti de ho dada ne de
0: ah ibe se mu tunya ko aku ati na meme nska no ensa awurade nyankopon ye be carbon
1: all inclusive
0: be carbon ba wi ejuma me ba manu digital ai
1: o man office ka
0: ta na juma no ba wanti mu ro o man no
1: o ti mi wuri
0: o ti mi muro o man no ba ba wi ntumi en ti to man say president
1: but na juma
0: na juma no open
1: ba man na beti abo ya ne de
0: o se ba ba kene de japan na juma no me na man no obi a wo ba bi ese sirin ka ti jure de bro wan me na man ne mo enya wo na ba di o man so
1: for ga ba boye
0: yes me ni bible da me ti bible da me ni obi aka
1: enenya
0: me ni se se enya me come say me ntwa ntroda the chrome we be with guys and make an troda you can be da me come say me let be an kure
1: wow
0: it is am case meet my yard na me yard na made na yeye
1: o ba sana ba da bay
0: e da be friend ya me bo
1: e be mo ba ko ba yo dia kona no odin na me da gomba say say wa ya dwuma bre say dia sofo akase na so abre no kudu fi o sene honam ye ne ya uhia da hia da ointment onfansasra sasabro so anoa ensamasa ogu ho a da hia da ointment mpompopo wa da hia da akwada so tata no pena kuno da hia da ointment e be ko si da hia da e ba mr so malaria wo ho ana se hypertension diabetes ene obi o simanum hwe nyama kono o de num bi wo be predua ne ho si da hia da capsule so so e wo ma obi a candidiasis wo ne so san white sem na fe gonorrhea ne obi a so dwonso ana kakrakam na so so kakrakam nyina nye infection da hia da capsules bi tuase da hia da bitters wo homa kuku obi a kuku fifi wani ase omogyam fifiri woto onsa ho eno ane da hia da bitters da hia da macho capsules ba ma bia de no no so nya jiwei na o memene bi na okosanu mo yigire kira na ebu ensam ase aha na yes woni mo ana wo kro no emu nyina nya na e wo fredimens blazer require afi kolinak baseline pharmacy dani heba bt royals nina okumasi asmare ba wo boase da sibre pharmacy ena fe judas mas eso so ewo kononwo da hia da ba center ti ewo nkokko arena de eno anza obefre 0242712113 ena 0242046783 mami da gomba nuru eyuja uja